0: Barika de Sala. Happy Children's Day, no?
1: I'm not sure. Ibe ni agba wole
0: nbe ni
1: laaro oni tori pe abi a ma ku oro omo
0: nbe ni
1: nbo loju awon obi awon omo yo wa lo fi ojo oni kolorun jo ki o ba wa ro won loju
0: ami
1: ko si gba awon omo na jade fun wa
0: ami
1: layo ati alafia
0: kolorun la ka ba o
1: ko wa la medina ko ta wa ye
0: nbe ni
1: ko wa lo ojise nla
0: mama
1: sallallahu alaihi wasallam ko wa la jesus christ omo olorun
0: oluwa wa
1: ko wo la oro re ni ori igi agbelebu
0: be ni
1: ko ba ni gbe awon mo ipada
0: ami
1: layo ati alafia to lo gan so oni e mo le won seyin
0: abi e je ti won gbe ni ijobo olorun
1: tori ti won ni ijobo olorun edi yen ni yan to je pe ibe lemi o ti bere lati ma bujade fun yin a lo si oju iwe ikerin din ni ogbon bayi tori pe oro na feju tete o won ni ile ise omo ogun oju ofurufu kaluku won awon na ti bota bombo bayi ti o si n salaye wi pe awon osise ajo na awon na ti seto lati kora jopo o nbi o ba gba oni won ma gba nbi o ba te oni o ma te awon na o seto lati juwo sile fun eko agbesibo mi bo ti nwo kere omo
0: okay
1: won ni lori oro yi o ele ise ti otele mu ye dss eleto abo la won na
0: okay
1: ana ba bota bombo be wo o ti di ku wa ajoku
0: awewa
1: ajogba ni o
0: okay
1: won ni ile ise eleto abo dss awon na bota bombo lo pe awon na se ton lati le fi owo so wapo pelu awon ile ise ka ile tabo wa o lati re daju pe won dola awon ogo were na pro la kata eko ajinigbe won koda ninu atejade ohun e to feju toto soju we kere de ni ogbon iwe royin the nation o na ni je ka re gba o ni pe abala oro eleyi to ni se pelu etakoro awon oro kan bota si gboro aye lati akata awon eleka njeka to ni se pelu ise leto abo won ni ejemo ipe ni bayi gbogbo owo ti wa lori tabili o lati re daju pe awon ogo were na won gba ominira won awon oluko toro kan awon na gba ominira won o nigba ti won se akosile re won ni bi akoba ni gbagbe ajoro ti ni wipe isele ye oko ni lominu po o waye o nile eko eleye to se be to wa ni oyo lohun won ni ijoba ibile ti orire bi abagbagbe a ma ranti o pa won oluko meta oni opalemo ati ogoro awon akeko nigba ti won tesi owo iwaju

0: Benny, I can you be a car, but what I say, can it see your Malua be?
1: Thank you.
0: Say, for said, or you should bear, won't say, so why, what you?
1: Oh, so, oh, so.
0: Oda na kere kere agbo oselu koda odun pupo ju lasiko yi o
1: odun
0: ayo oselu ni lotun lo si ni waju leyin e je lo taratara o sakata erin to ti se commissioner fun ise olopa ri ni ipinle eko ati ipinle ti benue eyin o fatai owo se ni o
1: okay
0: baba bo ta bombo won si nsalaye bi pe ogoro eyin lo lufi awon o te wo pe ah o wa jeju aye beyan o lo ju wale pe o o ko pamo ninu eto idibo ti abenu egbe oselu accord kini n to le fa baba ni eje nsalaye fun yin o koda ma gbe yin debe ke le mo n to sele nibe
1: okay
0: nigbati won tesowo iwaju
1: ki won wi
0: fatai owo se ni o won tesiwaju nu atotonu won bi pe awon mo mo didi sàlàyé ni e wo nibi abade yi emi o se mo ngo kopa ninu eto idibo abenu o won ni akoko bi abanika so awon ija awon ijogbon awon rudurudu kan waye lagbo se egbe oselu to si je pe ni ojo na gangan e n ba ti woju le baye ta ti wenu le ta ti wenu oko e n lo ko re gege bi awon o awon seto lati dabo boru ko rere eleyi to ti se be sise fun ni opolopo odun seyin
1: okay
0: won ni dire o ta fi kede bi pe e wo en ko pamo e dakun ejo to ba je pe ni toto siseku lagbegbe accord pelu awon fun ojo waju e je ka won koko pada seko ka won lo joko ka won wa ro dara dara pe nje kini yi se mo le teso wa waju pelu egbe oselu na abi ki n kala rona nitori bi pe eni taye ba fe ko larun kan lara o sugbon sibe na nko agbodo mo rin lati wo arin weyin ni negbati won tesi waju en to si lo daula gege bi commissioner fun ise olopa le en to si ko ipa mo ni gbagbe fun idagbasoke ati tesi waju ile ise olopa ni awujo wa o won te waju nu oro won fatai owo se ni won ni idi ere ta fi kede e baun tori pe agbalagbo gbodo mo se langbalangba be agbalagbo gbodo mo se kilo bayi wa o won ni latare be gbogbo awon ololufe egbe oselu accord e ma binu o be ti wo kere omo sugbon sa ba won yo ba won oyo odo awon nekun awon wa won wa gbadura o won na lu asiko awon na lati ki gbogbo muslimi ati muslimo be olorun ba ala ko fun ani ori ofe o ka tun ri odun ileya ti odun yi won ni awa dupe be pe oju wa ri odun ileya tan
1: adupe
0: ni ilera to peye ni o won ni ti amodun na yo to soju gbogbo wa lase lowo eledua leyin na ni fatai wo se ni o won se so wa iwaju won ni eri awon molebi awon eyan to je pe awon ko ajinigbe un won wole eko lagbegbe ogbomoso won lo pale awon omo won atawon oluko aya won ko won mo won na mo kedun pelu gbogbo mo lebi won won ni tori wipe erere eleyi to sani ni ogbe okan do je won ni yaso fun eleyi e ri eni eleni ti o si ge ori ehewu lai sori ewedu won ni eleyi na o ko ni lominu o be awon kedun pelu mo lebi ologbe won ni baba wa gbe lo sinu akaba ka wa mo sinu osun won ka wa gbe yewo e gbo awon ebi awon eni eleni to se be to wa ni akata awon iko ajinigbe na won ni ogbe okan nla nla ni fun won yato fun eleyi igbe aye iberu bojo o na ni won mo gbe ipaya ibasun ipaya losan ipaya abaji won ni otan be on won gbadura o pe olorun oba yo jowo en ti won pa joba ni te won si afefe re be yo si tu awon ebi won ninu sugba won ti won tun bi akata won baye ti won ti file ko olorun oba ala kojo ki o ba wa gba won jade won ni irufe yi ti e wa nsele o ba ba tun abota bombo pe pe oya afemi afemi o afidada afidada o won ni ofe da bi gba to nto hun ti o ni beru olorun to ni won ni ati pe baba wo lona baba wo bo na e gbo ko le to yen e gbo wele wele baye o na ni agba ma n te siwaju inu rin ajo aye o won ni be ba wo rin ajo to ti n ba bo odumodun na ti sise awon sokale layo ati alafia nje nkan binti lawon wa fi ba ara awon je bi o oda abala ikeji oro won eja lo taratara sakata ni so je giwa agba patapata foli eko giga Dominion University Ibadan eni owo taiwo adelakun won tesiwaju lasiko tawon yan se ajoyo ojo bi odun iketale ni ogota won loke ipe won wa ro ti kere awon odo o pe wo e tesiwaju lati ma keko e tesiwaju lati ma ni imo kun imo be ni ke tesiwaju lati ma gbe igbe aye to ni afojusun fun ojo waju to da won ni igbe aye oni nikan apatan ajeto loni ola okan wa ojo waju okan wa won ni eyun ko dara to fun omo niyan bo tin wo kere omo nigba ti ojise olorun eni ti won tesiwaju ti won so je olodasile eyun o ele ijosin to gboro ebe yin na ma pa abe yen ebe mo bi o de duro Rehoboth Cathedral Oluyole won tesiwaju nu atutun nu won won ni eje mo yi pe awon dupe lowo Olorun oba tori pe idanileko ajoyo ojo odun won e tabi won sile aye yi ti se odun ketale ni ogota won ni oko eyin oni gbogbo ile eko nla giga won eyin Dominion University ni ojo isegun ose ta wa nibe o won wa tesiwaju nu atutun nu won be eyin Reverend Adelakun won ni be ni ta ba ni ka wo wa se ri akori eleyi ti won je daada ninu ajoyo ohun o ona ni pe ni eto isuna ati imo aye odi oni se aye lujara won tesiwaju nu atotonu won won ni awon mo mo mu akori na ni lati re daju pe awon la awon odo loye nigba ti won o se atotonu si owo waju nbe eni so da won leko o to si mu akori na to tu desale koko patapata le en to salaye wi pe osan beyan ba bere lati le pepe ogun di oke tente tabile
1: okay
0: osan o joke yan wa sun be ko mo ji be komo ni ran ola komo si ni afojusun kankan kode eni ti an gbe wa awon na ni odudari agba pata eyan fun ile efo pamo ti Premium Trust Bank eyan ogbeni Ademola Adeyemi o eni to sojo eni to je oludasile patapata eyan fun banki agba na won te waju pe eyan akeko e sise kara kara be ni ke si je omo lu abi pelu nigba ti won te atotonu ohun o lasiko ti an forojo bi toro ro pelu awon oniroyin won ni sere amunlo era era bi asa ti igbalode pataki julo leka eto isuna ka fowo pamo ile fowo pamo oro aje won ni gbogbo epatahun o se pataki julo nigba ti awon eyan wa bere bere pe dakun o baba fe ta wo ni atagba lati bi kan si bi kan awon kudie kudie waye tala le die bi ero won ni odan lohun wi pe ewo be ogi badi koko ejo elekoko nitori na awon eka to nri si oro to ni se pelu ibara eni soro ati awon ilana so gbedi gboro wa e si o fese mule daradara to o na ni fa irofi awon nkan baye e ja lo sori tabile en to si lo daula gege bi are ofin egbe alajumo se po omo leyin Christian ni orilede Nigeria eyan eni owo Reverend Dr. Samson Olasupo Ayokunle ona ro awon odo o pe ewo e se amulo ero aye lojara e lo daada ni emi egbe ayan emi idomo elegbe okunkun e ma fi wowo berebere nitori na e sise takun takun fun ojo ola to da leyin na ninu oro ti ojise olorun Reverend Adelakun awon na dupe lowo olorun oba o pe olorun ni fun ni emi gigun leni odun keta leni ogota awon to duro piri lologoji be awon to le fegbe kegbe awon ba gbogbo bo se nlo ne gboro aye mu adupe lowo olorun fun gba aye yin baba
1: adupe o
0: e ma tesiwaju ninu oluwa o eh lagbara lowo eledua a ma ri yin pe a ma ri yin ba e fi ami roro yin ko ni gbe lase lowo oluwa awa na adowodun na pelu yin
1: a ki yin
0: e ba
1: ki yin
0: ko rire o opo odun le se won ku toju yin o
1: won ku toju
0: a lowo won lara yin lojo
1: mo mi na gbianju mo mi gbianju
0: baba da bi odo ni
1: a be ri nkan
0: e
1: pin le logo je ni ke gbogun e lori ite be lo na won o se ma ba wa se fun
0: mi ase du
1: ma e je ma lo le tori pe akoko ohun o tin pe wa lejo o
0: express ko mo gbadde badan
1: eh
0: to na wo firi firi lo kan ni
1: o da nibi lati ma se nun dede sibi lori royin le ita pe ni ti fun tedo royin e ma gbagbe pe awon eto wa back to back na le ma gbo eni loni bo ti le je pe odun benta awa na ma fun ni awon eto eleyi ti e ma jaladun re lati igbadegba ago meji o na ni gba kogbe o waye wa ni la ago mokanla ilu birin ko yo foju bade awon eto awon ni si sentele o na les ma lanfani ati ma gbo titi wa di ola tetu pade wa eni fun royin le ta pe ni ti fun tedo royin iya di ni yin na re o Aminat Adetun Badmus oloruko temi mo tara yin ele to se be nkan mama o se dada
0: oda ago meso lowuro la nko e to se kini e to gbenu si tori pe e to yin ni ke se atenu ti fun tedo royin a gbe wa fun yin lakotun
1: o yes
0: sola ni alade laja loko temi ye royin ni awoko sere omo tan so tan so tan gbura ye aperere omo lu abi wan ori yin o wa nbe aku odun o akuye don
1: barikade sala
0: children's day
2: Sonia tomato sachet.
3: Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.

0: improved on the chicken cube for great chicken taste and aroma.
1: Flash FM 105.5.
2: Ẹni abalaba ni baba. Ori lori o ma je. Aji se bi oyo laari.
3: Aji se bi oyo laari.
4: O so mo jere. Iwa topolo lo nlo.

0: Dimmy.
1: Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E to the double S. Don't touch that dial.
2: Ooti pete tin bo jamosi. O ketinti luwa la wujo iroyin ri daraya nle yi Adirunke Adesola Olori Sports man gbe wa debe anytime any day jamosi on Splash FM 105.5 Ibadan awodi tori bara lori yen ni lekileke tori ke fun tun lo moni ginigi si ni o Olori Sports tun ti pada ila bo tun e o ni wo tan
3: Oda any temi Adirunke Adesola Olori Sports Ibadan kama vinga mutu today lati ma jayin si ti ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti shojo e ni kan kuje e ni gungi are e ni ma yan funu e wo e ni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e di amura wa
2: de mo tun gbe de hun ibada kamavinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan lagun mewa koja ogun seju lo ro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atoju e ti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

kedeke aku odu o aku yedun barika de sala a ma sopolopo odun laye ninu ola nla ata alaafia bo ni abaya re buna niwaju mamu laaro toni bo ngini re bo nlesi re bo lo se lo to se da to itele apoti e tutun tutun ele to ja tori body gbe loni yidi e ba ro mo mi yidi olon lo le mi ero iba kini awa gbade tan la re ninu mommy ghost flash effect just go leave me alone e ti mo pon mo lodun ni o po rekereke how far e ti fi wo eran ja tapo odoti ni oni baje eyin temi o odun ayo ohun na la se e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo ni gbogbo bi te tin gbe kan ni splash 105.5 fm ile fufun balawegbe felele nilu ibadan ile baba akande gangan ile oba akande ti o pe meji lori eto ja won si iroyin re deraya lati ese kuku orilede nigeria ile adulawo ati jakejado agbaye loruko lowo patini fun owuro toni respond to the g agbawo totan agbawo to nfa se mu mi okay Tundi Agbola lọlọwọ button fun aro toni o e me binu enu mi ago e o ohun lo nbi oke gbele e ohun ni magic finger laaro toni te fi n gbo wa ketekete nle o baya yo binu nisin yo pada mo pingi lori billboard n ta gbangba olohun lo le mi ero Tundi Olawo Alexwexin lolooto eto ja won si o Aderonke Adesola loruko temi olori sport olori iroyin ere idaraya Ibadan kama vinga ti gangan iwo lo mo o leti mi nbuna ru mi nbuna wo bi sana iyen loju opo kan ni bandore Facebook o se yo mo rinu odun lo distance oro wo ni dibaje ayo wo ni dibaje olohun kuku no mi ji oju wanu be se re oni ohun na ni ayaju awon omode iyen Children's Day e bo ti je pe koko nkan ele to se pataki ise

Ekaabo pada eto elubirin na lo nlo lowo ni kan omoluabi splash 105.5 fm mo so fun wa mo ni loni yi eto yi na la fi sori awon omo wa gege bi onisi se je ojo ayaju awon omode lagbaye o na ni a si fi sori awon omo wa eleyi ti won jiko kaakiri orilede nigeria

0: Yalo kini so MTN se bebe MTN ngba salaruge mo kiwa o wi pa ku dede wo yi aku odun aku yedun emi wa to se odun ile yaya se opolopo e loke ipe lagbara lowo Olorun lagbara lowo ba dani waye a se opolopo e ninu owo ola ati alaafia ara lati le se MTN Nigeria won ni ki ma kiwa wi pe barikade sala ku odun barikade sala ku odun barikade sala ku odun barikade sala ku odun won ni ka kiyin wi pa ku odun o aku yedun emi won sopolopo e ninu owo ola atalafia ara lagbara lowo Olorun ajindi ara wa yo kede ma ji pe ni gbogbo igba e ti dado agbodu bule bayi seyin ti dagbodu bule owo ago kan bo la lulu la wo yi o ago meji nlo lu ni o o ye keran o ti jina ki resi o ti tele kawe eyan a ma so kutu wowo e iseda yo ma sanu fun a beyin ba sese n darapo pelu wa lori eto yelo kini so o je eto ti ile ise oju opo bara ni soro MTN Nigeria ti won sagbateru e lati ma se igbelaruge fun asa ise ati ijomoluabi omoniyan ni awujo ba ti n sodun yi won ni ki a se niwon tuwon si ka ma koja aye wa ka si se ohun gbogbo labe ofin bo ti to ati bo ti se ye be na ni ka tun ma ranti orilede Nigeria ninu adua ti onikaluku wa na ta ba n se tori wipe bi ara ba ti rokun bayi dandan na ni yoro adiye bi araba de orilede Nigeria ifokanbale o ma wa fun awa omo orilede ina lapapo be na ni a ile ise gbogbo ti nbe nle yi awon na o le ma so won o le ma jere okan won o si le ma bale adua ti le se MTN Nigeria tan ni a se yo si mo wa lagbara lowo Olorun beyin ba tun sese nwo yi pe bo lo se nlo awon nkan ti ile ise MTN Nigeria ti won gbiyanju e lati akata MTN Foundation pelu bi won ti nawo si akata awon eyan lawujo bi odun ti se wa ina awon eyan o tun ti duna lo lati akata MTN Foundation yala latagbon awon homes gbogbo ta ni to je ile awon ma lai ni ya lai ni baba lai le nikan afo Olorun atun fi awon ijoba atawon ti won se alamojuto won awon na awon ma nawo si akata awon lati munu won dun ka awon na o le mo wi pe yes ba ti n sodun yi awon na wa nbe won sodun wa jereje wa mumu wa tu sere gbogbo awon nkan isere ati awon nkan to le munu awon ego were won yi dun MTN Foundation won gbiyanju e won kede n se daada labe bo ti to ati bo ti se ye be na ni won mu agbo eto eko won o fi sere pelu bi won ti se nawo sibe daada tori orilede ti o ba mu oro eto eko lokododun lokokodun dada na ni kiru orilede be ko lami ko laka omo ta ba ti ko eya agbabo eni iru omo be ni gbele ta ba ko ta sugbon le se MTN Nigeria latagba MTN Foundation awon o fe be idire ti won fi wo pe yes awon mo ti won ba ngbiyanju lagbon eto eko to fe sapa kan jamo ki won tete kun won lowo lati je ki oro ti won na ko gbo to ba mo yes tan ile ise MTN nikan ko awon nikan ko orilede Nigeria na won o je irofe anfani to po ya mora lapa be na be na ni won se nse si akata eka ito amuludun entertainment industry wa bi won tin se igbelaruge fun awon to je wi pe won ni ebun atinuda loni ranran ni eka eka muludun le wa Nigeria eyi ti won fi se igbelaruge fun awon na eka eto lera lese kuku gbogbo rural area wa gbogbo e won se daada sapa be pupo tori wi pe enikan ki se tan a se ku na ni iyan na na fi ni ka tun kiyin o mo kiyin lekan si wi pe Eid el Mubarak aku odun aku yedun kon le omo ani fowo se na loruko ti mi gege be ti se mo ojulo wa ni kai presenter yin na ni e wo igbenu mi ndo abi olohun ni ba wa ninu je inu wa wa do ni gbogbo gba ni tori odun oni do ka ma ri nkan ajodun a le ma raso a le ma lowo eran sugbon pelu bi ati wa lalafia olori kan ona niyan teda ba wa lalafia ara ka tu dupe ni o opo ni nbe ni lewosan opo ni nbe lati mali a fi yo won kolon ko je ki awon na ki won dide lori ese won ki awon na ti won o si tu gba omi ni rara won na sugbon pelu pa wa wa lalafia ara eja dupe o ka yo ka jo ka si duno ka dupe fun oba deda eleyi to da emi awa ti yin si lati le se NTN Nigeria won ke wa pe Eid al Mubarak aku odun ileya eleyi to walide eje ndoke lohun ti mo ba de latoke lohun ewo ipe o bere si wole latodo yin eran lodo yin bawo ni se adajele feran se ni abi alapin kari ile ka akata won ti o ti ni se mo wi pe eko ti odun ileya to nko wa na ni ife ka kora wa ni isokan ka jo fi ife jo ma fi ba ara wa lo ka jo ma fi gbe lai fi ti esin tabi eya lai fi se e gbo mi lai fi ti esin tabi eya lai fi se bi onile keta ba peran ti onile keji o pa abonile akoko ti e ri wi pe ko peran egbin eran ti a ba ti se o koda bo je tutu le le ge ni tutu te ge te fi ranse si an wi pe ya lagbaja dakun e ba ntiti ge lekiri lekiri e bo lobobowo e si lata e yi lata e ko re si na e titi se gbogbo e ki o ropo mara won e ja ka won omo jeun kinu won odun kara won ya gaga ka won na o le fa egun eran ka won ja kan ma yo itayin we fi tayin di bi eran ba yen ge Yeah, mami. Hey, gilo ko re tai bai. Gara. Eran ile ya ni. Kinu ti won na ko dun. Tori pe yen gangan na ni won pe ni ife. Sugbon ke wa din eran. Ngbe ba wa din eran tan. Ti gbogbo e te da bonu bafu tan. Te wa le gbe inu freezer. Eran ile ya ke pa o. Eperan te fe ma fi je te fe ma fi mu gari nle abi te fe ma fi tayin nle pa eperan le ya o sugbe te pa yen e ri pa won ti on be laye ka yin lai bere e fi ranse si won ti anfani owo ba tun wa e fi owo si fun won ki won e ba mi fi ele ira soft drink e ba mi fi ra fa awon mo na ki inu won dun ka won na ka to gbe soft drink ka to da gogo ki gbo e ti o ba le da sara so won ko da sara so won ka ni ki lo de kan li odun lo de la se inu won na o dun eyin na gbalada be ba tin se be e wo odun ti dun ile ya ti dun niyan e je ki lo soke lohun ki lo polowo oja ti mo ba de latoke lohun lati e ka polowo oja ipe yin ni mo fe ma gba bayi bo le yin ti n sodun lodo yin e ki awon ara ile e ki awon eyan yin eranse ku odun si won lofe loruko ile ise MTN Nigeria lai gba ko bo lowo enikeni ile ise MTN Nigeria na ni ka jo ma kira wa ku odun ka kira wa ka yo mara wa e je ki ndoke lohun mo npada bo e ku kale
1: Hi, my name is Dr. Tunji Bakare. I've been a medical doctor for over 20 years, and sometimes I have to recommend my patients leave the country to get urgent care. But with 5G, I don't need my patients to spend enormous amounts of money to fly out. I can consult real-time with experts all over the world without needing to get a visa. Even monitoring patients with heart conditions or patients that are at risk of other ailments alone at home can be done with the wearable technology 5G facilitates. Even though I'm a doctor, I keep having to convince my patients this is real, not magic. bridge the gap with MTN 5G. It offers hyper-fast internet speeds, seamless buffering, and applications that can only be possible via its quality data capabilities. Available on broadband and mobile, MTN, Nigeria's number one 5G network. What are we doing today?

0: ṣe ni
1: to onile imo kago kin tu wole irona mu se agoya e ka le ni gbogbo bi owo cha ikani ide iye ni gbogbo bi e ti gbe lanfani ati ma gbo mi fun tale yi
2: ti ojo igbeyin o je ma roti
1: mo ki wa ku odun o
2: imu ni ko imu ma
1: ku popo sisin todun to nbe ni taye
2: Mo
1: gba aladua pe odun ayo ni o je fun gbogbo wa. Olodumare o si ni se odun eyi la se mo fe ni kokan wa.
2: Gokun yo ni lenu.
1: A so po odun ohun laye taya tomo.
2: Imu ni ka o. Imu wa ma ni pa.
1: Ki wa le kan si o.
2: Je adase.
1: Ku asale.
2: Oni ka gidi.
1: Gbogbo bi e ti gbe lanfani ati mo gbo mi. Mo ki yin kaabo sori eto ta pe ni Munika ko ja gbo orun asebi. Jejo lori eto yi nla fun gbogbo sowo Olodumare. Ori mo si nwi fun wa pe ti o ba fi di ojo mejo oni. Ti mo nwi ni jejo pe a tun lanfani ati mu eto yi wa seti gbo yin. Olodumare gbo gba be o fase se. Ori lenu ijejo ohun so ni opo ojo n lo se be to ti ro ti ile ti fi mu. Agada opo won o daru gudugudu. Iko opo won o fa so osan imo. Olodumare n lo se be to hun na lae to tun da wa si titi di akoko yi.
2: Ko je ma se
1: ni. E na gele n lo se se to fi je koju wa o tun rodun.
2: Akuro omo ni tun ta ko ni.
1: Jeledua mo ko bere fun yin o. Seun igba gbogbo wa
2: imu ma ni ka o imu ma ni ka o
1: lati wa bere eto yi fun tale yi lori ikani splash 105.5 fm mojuba yin ba ti man se Olodumare e ba wa pe be ti man se o mojuba gbogbo alagbara aye patapata porogodo alagbara tun be nu ategun alagbara tun be nu omi nu okuta ni korokonu hole gbogbo bi agbara se be to fara sisi mojuba yin o ejo oju wa se o Mojuba afa tun gbe toyi fun tale yi. Mojuba pastor, pastress oluso agutan tun gbo mi fun tale yi.
2: Ogun ani
1: eje oju mi se o.
2: Ani nguma.
1: Mojuba le mo pe patapata porogodo.
2: Mi o ba yera.
1: Ma ki gbogbo lolu fe eto yi jake jado.
2: Mo sa gbe
1: ti ri be tin pe mi.
2: Bi omo ikoko.
1: Kiyin o. Ape yin yin tun se be je kayo mo ba ti to.
2: Ase
1: pupo. Papa be tin pe leyin eto ma fi to mi leti ipada ada ti to yin ko laye oni pojipo.
2: Omo ti won. Omo to tara won jade.
1: Yin ba wa sese ndarapo omo mi fun gba akoko lori eto yi. Oruko mi o yi pada omo ba Mukram. Adedotun Asade lo ko mi. Ma le mi lo won ba dodo bi oke. Omo ba ote ni bo te mole. Omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba. Ipo ki mekun omo asu dede omo fatari woran.
2: Omo ja

awala yin la pe ni ba mi ton soro mi nibi ta ti pe ke fi to wa leti gbogbo ohun to ba ni se pelu fanfa laarin eyin ati enikan ah bi ke wa suri eto yi gan e wa suri eto ah ke wa fi sun to ni se pelu fanfa laarin eyin ati enikan lori oro ile oro owo ati be lo enikan duko ko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju nkan kan de yin ati enikan po te ti wa lori e yala ojo pipe abi ti o ti peju abe nikan se nkan kan wa ko to kan to ku die ka to alajogbe yin kan lo se nkan kan to ku die ka to o li pastor afa abe nikan lagbegbe yin e se nkan kan to ku die ka to nikan dukoko mo yin deruba yin pe kini yi ma wi bode ma je ke nikan gbo ma so fe nikan to ba gbianju e kini kan o ti die yo awon kan baun la pe ke fi to wa leti lori eto yi a fun yin lanfani lati wa wi fun gbogbo omo Nigeria ka le se be dekun wahala ti o ti di ru nkan be yo suyo number te pe sire 0706623 5262 0706623 5262

0: 105.5 FM, the Integrity Station.
1: The return of Benga Adeboye. O tun ma ma gbe wa debe nikanni Splash 105.5 FM pelu aramanda eto to ku oro ogbin imoran ati efesinu gbogbo ale ojoru Wednesday na go mesan sime wa 9 to 10 p.m. ni gbanko gbe eto ta pe ni gbe mi debe o si ma jegbelatu oro ikilo kale deku iwa ibaje to le ko ojo ola eni lara ipele keje ni o dun meju kilo tele kan ti se fun ori to dun o gan to ti fa ifaseyin tabi ipalara fun o boya o ti wa bombe abun ba yi lowo o ya o fataji seranse lori eto gbemi debe kara ye fi kogbon ipele keta ni rin ajo orun nibi ta o ti lanfani ati ma pe baba ba yin tabi iya yin to ti wa lorun soro ko meji ileju iwo na ma gbe to yi ko gbo nipa baba tabi iya re ti nbe lorun pelu the return of Benga Adeboye ola oluwa sakios nikanni Splash 105.5 FM lago sasime wale for ikede tabi ipolowo oja 0906 043 9771 bemi debe pelu the return of Benga Adeboye eto

0: E kaabo pada kaakiri agbanla aye kaakiri duniyan yi eyin lolufe return of Gbenga Adeboye a mu ti de pada sori eto lati eka ikede ati ipolowo oja lodo wa
1: ani orun o
2: ekuri
0: e je n tun fi oju opo le pada eyin te ba fe ka ba yin pe baba yin tebe te fe ka ba yin pe ya yin a ba yin pe won awon eyan ti wa loju opo pelu wa e lodi ko la yin Hello, eti wa lori radio. Hello. E ka le oruko yin ati bi te tin pe wa yi.
3: Mo ti sa de ko le bi sana lati Oluyale.
0: Ta le fe ka ba yin pe lorun to ra ti pe daddy yin jo o. Awon na se terrorist. Mo
3: ta ke ba ko baba oko mi.
0: Baba oko yin. Ah.
3: Aboja.
0: Gbogbo awon yin le sa fe pe. Omo ilu wo ni baba oko yin?
3: Omo to le mu ni.
0: Okay, kini wa mo won si nbe?
3: Baba kelemu.
0: Baba kelemu nbo o. Ah. Ah. Momo hey, momo ma won na li ajuli orun.
3: Ah, Olorun se o.
0: Nje e mo se ti baba oko yin se lajuli orun.
3: Ise won na se.
0: Yo da fun yin be se bere. E ma won te lo ti mo ba yan ran so ti mo ba yan ko se si aso. Yo ni baba oko yin se lorun an na si lowo won wa ni sub kaakiri kaakiri won ni sub lejan won lejan omo se won si po lorun an na si popular ehn
3: eja
0: ki le so
3: won ni eyin na je kan nu won
0: se nu omo se won
3: be ni
0: iro emi o ko se ti lo lorun iro o rara o oya eje ba yin pe baba oko yin je ka ba won pe won eja ba yin pe won ke gbo won O ti ringi. Hello sir, baba ti lo. E kale sir.
3: Baba ti lo.
0: Era sir. Iyawo omo yin on lo wa lori program o lo nfe kiyin mo de so fun mo niya. Te lo le nse lorun pe ti ni buku owo lowo o sa lo nfe kiyin. O ye mo ki baba oko yin won gbo.
3: Baba moda, baba ti le mu mo kiyin o. E ku gbadun o.
0: Won gbo.
3: E ma se aso ran o saje n wa o.
0: Awon lo se o pe aje n wa o pe adua lo se o pe ko lo mo ja won se aso ran o. Won la iru aso o lo fe wo kan bo fi ranse.
3: Dandogo ni.
0: Oni dandogo lo nfe. Ko fi so dun leya. Baba la won o send di aso si o pelu owo. Won ni so fe.
3: Mo fe owo.
0: Elo le fe.
3: Ni 2 billion.
0: 2 billion.
3: 2 billion.
0: Mo nbo, baba won ni se le ri 2 billion fa won. Ah, won ni te ba e gba 2 billion lowo awon. Ko sowo kankan lowo awon mo lorun niyan o. Won ni
3: won tun ku mo pa mo te lo won ni, won ti rowo mi.
0: Won ni iye tan le avoid ni 1 billion.
3: Ma manage.
0: Je n bi won. Baba igba wo la gbe 1 billion yen wa. Okay. Baba ni so fun yin pe awon ran aso odun tori a nse leya na lorun ojo mo kan le logun lati fi se leya ti wa lajuli orun ba si mo nse niyan olorun lo fun wa ni oda be baba wa ni aso ta won ran lowo pe o po won ni to ba ti di ni ola ke fi moto gbe yin wa si orun ke wa gba so ati 1 billion emi ati na ni ma drive fun moto oda mo ti pe won e se o mo dupe o e seun gan ale ni lorun ta lo tu wa nbe e lodi ko lai
4: e kale
0: ma o
4: yes oruko ti mi ni Mrs. Olatunji lati Ibadan
0: Mrs. Olatunji e dakun ta le ni lorun o
4: iya oko mi ni mo ma fe ki o
0: iya oko yin omo ilu wo ni mama oko yin
4: Omo
0: Ondo
4: State ni o.
0: Omo won lo Ondo State la fe pe iwe awon Ondo State lale wu nbi. Kina mama oko yin si?
4: E wa fe ja ni, e ja ni ya oko
0: mi. Iye leja lo Ondo State mo nbo. Mo mama won.
4: Okay.
0: Nje e fe mo se ti oko yin se lorun.
4: Bẹẹni mo fe mo se ti oko mi
0: lorun. Kai. E ma won ti won ma se ise alajota.
4: Okay, ajota, ya ọkọ mi
0: njo lọrun ni. Ijo ni anjo sinu awon record awon fela ti barista. Won si lokiki lọrun. Iya yen gba yi. won ti ni buruku owo awon mo se won na si po e ja pe won ki le so
4: wa ti lowo gan pelu ijo ajota yen o
0: ah baba buruku owo te ba moye strain ti an ni ti an ti mo njo fun awon eyan te ba moye omo ti an se freedom fun lori kan mo jota e lorun ah
4: jota awon mo je ya oko mi joku lorun o
0: Oye je ka pe won e ja pe mama oko won Mumba o Hello ma the dancer of heaven Oluwaye of dancer lorun e ka le ma Yes ma mini Yes ma mo wa lori program ti mo ma nse ni Splash FM yen ti mo ti ma pe gbogbo awon to ti ku tori e lo je a pe yin o iyawo omo yin lo ni dandan pe agbodo pe yin o O na wa loju opo fe ba yin soro. O ye ki yo ko yin.
4: Ah, iyo ko mi olijo ya e ka le o.
0: Awon ni e ka le pe seun. Ah, won le le fe bu awon.
4: Ah, mi bu yin won ni jo le njo lorun Olorun ma je joku o.
0: Eh, won le seun, won ni se to rira won niyan. Won ni ki le fe.
4: Mi o fe en to po, ko pelu ko ko ba mi send 50,000 pele ni like owo pupo.
0: 50,000.
4: Be ni 50.
0: Abi 50 million, 50,000 naira.
4: 50,000
0: ko 50,000 owo fi best ni okay ah okay mama 150,000 naira won fe o
4: ko ba mi send just account mi ki ma
0: group mama ni e ma gba o mama ni just ordinary 50,000 you want to collect from me won ni she mo ye ti fe lan san fa won won ni okay o won ni tori pe so pe 50,000 a ma fun 500,000
4: o ti po ju kon fun mi 50,000
0: ah iya ile o fe o mama E ja da owo yen ninu 500,000 yen eh ken yo 50,000 fun oko mo yin iyawo mo yin eh
4: eh eyan ko e ko fa ko 50 to kun
0: o ya mama mama bo ni ko se gba eh okay mama ni pe ekuru ti ya wa swain de nta lorun won ni ma ara wa sile aye latorun e wa joko ti bayi e mo je kin to se 50,000 sinu account yin
4: Rara
0: emi
4: ati
0: yin na lajo
4: je se be yin le fe lo ra mi trust yin mi mo boya
0: ti fo ogun si ogun bo yin si a fi si emi ati yin na lajo joko lajo ju ku iya oko mi o si fu wa lo mi mu si ino omi omi kini le ya kini o ti wa lorun e mo wori a ba a se be se wiun won ni to ba di ojo sunday ose tin bo yi sunday ta ma mu yi won lo ni a mu 50,000 yin wa sodo yin pele kuru
4: ni
0: dikẹ mu 50,000
4: asọdọ mi pẹlẹ
0: ku
4: aye
0: rọrun
4: la wa
0: ba
4: o
0: pe ti te je ke pe o pe iro o e le pe baun awati mo akanti yen yen mo wori
4: esin
0: yes ma okay salo tu wa loju opo pelu return of gbenga adeboye lale oni awon yan benbe bi omi legbe abamiro e lodi ko lai
1: Ekale
0: tale ni lorun o ko yin ati bi te tin pe mi
1: Muhammadu Isola
0: lati bo lati abanla ehn tale ni lajuli orun o le je dadi won ni baun baba yin mo ti mo na woli ni mi omo iluwo baba yin o le jo mo ibadan
1: awon iluwo
0: re ehn mo ti mo na iwe awon ibadan na da Olubadan to ti e lonjo seun ganran mi sira si di adewo lo ladoja boya baba ladoja keyin na pe wole olubadan jo si oni ka bayin soro ehn o ki lo ko baba yin
1: Majidi
0: ah mama baba yin lorun ije mo se ti daddy yin se lorun ah kai e ma won ti ma wa danfo
1: eyo
0: ni daddy yin se danfo ni an wa lorun won si ni owo awon na ti wa di oga won ni bi danfo bi 30 ti mo ngbe fa awon yan tawon yan mo deliver owo fun won ah daddy yin ti ba nbo bayi gbogbo awon moto won se ah baba o baba yin yokun o wa se kegbengbe bayi mo mo won won e gbowo moto lowo mi tin ba fe wo moto e ja pe daddy yin o ye ja pe daddy won je ka pe daddy won o ti ringi o hello sir Babo moto lorun era sa eyin na ngbo program wa lowo bayi e ngbo bomo yin se nsoro ko rire baba re ngbun re bayi baba re ngbo bayi o ya mo baba re soro mo ba soro ngbo ko ku tete soro
1: oni moto le lorun
0: 100 million. Ah, ele o daba ba re ngbese. 100 billion.
4: Million.
0: Million. E gbo babo moto se le ri 100 million fo mo yin. Eh, e le ri fun. Ah, ko ri baba re lo le fun 100 million o. Eh? Ah. Mo bo je nbere. Bo ni o se gba? Eh. Okay. Eh. So gbo baba baba re ni emi ati awon a drive moto jade lati bere grand won bua bayi so ta ba ti wa gbe moto yen jade so o wa di mo dadi e o ki si baba re awon no di mo awon si gbowo fun o won ni so le se eh eh mo bo ijo o la gbe wa sa dadi e ni ojo monday ti nbo yi won ni ojo monday ni ago kan oru lojo monday so a wa si bibera grand daddy e a wo ti de be saaju e iwo sa wa sibe joko sibi sare on bai mo wo loju ogbo baun oda mo ti pe daddy re mo ti pe won o mhm ta lo tu wa nbe mo le ba yin pe baba yin governor se makide tin se gomina lowo loyo state mo pe mama re njo woni mo ni mama governor God leyin ta lorun e ti lowo se makinde lo ni lowo owo tin je ndi oselu koto yani e mo ni be ni ya ba ni o wa gbe fon fun seyi ba gbe fon fun governor eru koko fe ma ba governor ton ti bo se ni agbara to mo ni ma beru se ba na la ki olaya to fi di governor loyal state ba mama re soro mama re ba send 800 billion sile meta eri tin yo ke tin jaye kiri baun owo buku nbe lowo seyi o hello
2: Ekale,
0: oruko yin ati bi te tin pe mi.
2: Mr. Segun ni lati Ibadan.
0: Lati Ibadan. Ta le ni lorun sa o.
2: Ko fe ki nlo mi ni obirin.
0: Nlo yin obirin.
2: Be ni.
0: Eh, omo ilu wo ni nlo yin?
2: Omo Idanre, Londo State.
0: Omo Idanre, Londo State. Mo nbo iwe awon Ondo. Okay, kina mo nlo yin si?
2: Eh, o ma
0: tagi,
2: o ma
0: ginota. Egi, Londo State, mo nbo o. Tin tagi lo. Ah! Hey! Mo mo won.
2: Okay.
0: Ah, ije mo se ti en se.
2: Dara.
0: Ah, hey! Ale le mo se ti won se o. Ise to ni agbara ni. Banka ni won lorun.
2: Banka.
0: Banka ni ze banka in heaven.
2: Eh, mo be biro wo ni.
0: Oya, eje ka pe, eje a pe na. Boyo lowo. O tin ring. Hello, in-law. Banka lorun. Eh eh. Awon family yin kan wa lori program won na fe ba yin soro. O ye ma ba yin lo yin soro.
2: Hello, in-law mi akale o. Mo ni dowo ni o.
0: O le lo le fe.
2: Mo ni di 1.5 million.
0: 1.5 million.
2: Beni.
0: Just 1.5 million.
2: Beni just.
0: Eh eh, o ni 1.5 million lo nfe. Eh. Okay, ah, o lo ma fun ni 1.5 million ni ko le. Ah ah. O lo wa na ni banka lohun lorun. Oda bo la se ri gba. Okay. Eh. Won ni to ba ti di otun la, se ngbo.
2: Be ni sir.
0: Won ni tin ba ti nbo tori a fe se party kan ni orun ni otun la. Won tin ba ti nbo. Le won ni Saturday e ti get here. Won ni kin fi moto gbe eyin na wa, se lo.
2: A jo lo saji.
0: Eh?
2: Awa
0: jo lo na ni madin. Eh, a drive oko eh, be mi o ba si la ni kenin kan wa oko.
2: Oh, o da.
0: Eh eh. Eh eh. O lo ma lo. Won ni bele ti gbe owo yen wale, a de fi moto gbe yin pada. E seun. Okay. E se o.
5: E buri.
0: Ta le ni laju le orun.
6: Egbon ni orun.
0: Emi return of Gbenga Adeboye ni o pe won, e ma pe wole Ajede. E lo di call ayi.
7: Ekale o
0: tale ni lorun bule tin pe mi sa o ko yin ni bule le tin pe mi ilu o ilu iwo olodu oba ehn tale ni lorun sa
7: baba mi ni
0: omo ilu won daddy yin
7: iwo ra
0: omo wo iwe awon iwo yen da nbo o e mo gbo ti we ndun gbogbo e lo wa nbe iwe tin be waju mi odi orun mo ti jigbe wa owo olorun na mu ti gbe ngba to olorun se faaji olorun pe lawon gesi kan mu ti gbe we inu o ko gbogbo to ti kule wa nbe kini o ko daddy yin mu ti ri wewu iwo abioye mbo gani abioye mo mama daddy ti na olorun Ije mo se ti baba yin se lorun sa. Aluminium baba yin lorun, o si ni owo. Aluminium ni. In fact, okiki e kan, yo to bi radio station bi mewa ti mo ti mo lo advert baba yin lorun. Beni ala, e je n pe baba yin bayi, e ja pe daddy won. O ti ring. Hello sa. Aluminium lorun. Emi ni return e ka le sa. Yes sir. Omo yin wa lori program mi o. O lo nfe ba yin soro. Mo ni aluminium le nsi lorun. Be ni ehn mo si le ti lowo. Oye ma ba daddy yin soro.
7: To be ko ba se 100 million ni.
0: 100 million. O ni only 100 million. E ko rire baba yin lohun o fun 100 million.
7: Okay.
0: Ehn, bo ni o se gba. Okay. Baba yin so yi pe osu to nbo London 1 tori mo fe se party kan ni Liberty Stadium gbogbo awon oku to ti kun li aye ni nbo nbe baba yin la won o wa won ni ke wa pade awon ni Liberty Stadium ti baden ni o
7: ko du re
0: wa wa be gbogbo awon oku to ti kun ni nbo nbe o
7: abiro wa bo fe fun lo fe fun ni
0: baba yin ni so won ni ibe la won ti gbe wo fun yin Esi o.
7: Okay.
0: All right. Esi o. All right, sir.
6: Ale ni lo.
0: Awon eyan ni eyan lorun. Gbogbo won sa npe ni e ma pe wole. Hello.
8: Hello.
0: E ka le o.
8: E pa le o.
0: E da ko ko yin ati bi te tin pe mi.
8: Ya sa to ko me lati soka.
0: Iya wa lati soka. E da kun ta le ni laju le orun o. Baba yin omo ilu won baba yin o
8: omo abadan ni
0: omo abadan iwe awon abadan yen da ehn ki lo ko baba yin
8: Usman
0: ki le pe
8: Usman
0: Mr. Usman

0: Spider, o wa ninu studio pelu wa Lale Oni, DJ Spider.
1: Abia monkey be fun omo
0: re. E ka bo pada lati eka ikede ati ipolo oja lodo wa o.
1: Eni lorun. Aleni lorun.
0: Lori TikTok delight oni ah o ma be fe ise ti baba mi se niyan be ni na ise ti daddy se niyan gbogbo mo o pe atero ni bobo yi o eh ta lo tun le yan lorun a ba yin pe lale oni Augustus o seun pupo pupo lale oni see you later lagba lowo olohun ta le ni lorun e kale
2: e
0: kale ta le ni lorun
2: oni baba lorun my daddy
0: your daddy oruko yin ati bi te tin pe wa yi
2: oruko mi ya biji lata banla
0: iya biji lata banla omo ilu won daddy yin
2: omo badan ni
0: omo badan ehn o ya kilo ko daddy yin
2: yani isola
0: eni isola omo ibadan eh momo daddy yin o
2: Ah,
0: Emma
2: mo.
0: Ah, mo mo ju. Nje mo se ti daddy yin se lorun.
2: Mo.
0: Daddy yin is a teacher in heaven. Teacher.
2: Okay, teacher.
0: Eh yo, won da university le lorun. Eh broadcasting kini ni o. Ah, daddy. Ah, eyan da university le lorun. E wa ni ko ni lowo. Mascom ni ko gbogbo awon eyan.
2: Ah, o se to.
0: Gbogbo awon mo tin si IT lodo wa ni radio station lodo wa lorun ni o lorun baba yin lo ko won jade ni mascom re
2: o ti po fun daddy mi
0: ko oya e ja pe daddy yin e je kin pe daddy yin mo fe pe daddy yin nisin eh mo mo ah emi mo pe ni di owo mo mo o tin ringi
2: okay
0: o tin ringi baba yin a ko e po ki tete piki ko hello sir the lecturer in heaven agbalagba oye good evening sir hope you are good sir how far now I dey fine okay omo yin o wa lori program pelu mi bayi olohun fe gbun yin so oya oye ki daddy yin oye ba daddy yin soro
2: daddy o ni di owo
0: o ni elo le fe
2: elo daddy mo ni di owo mi fe fe popo mi fe ju 5 million naira
0: 5 million
2: Yes.
0: Just 5 million.
2: Yes.
0: Okay. Oh, Baba, only 5 million lo nfe. Daddy lo ma fun ni 5 million. Only bebe si wa gba 5 million yen leleyi o. Se fe gbo. Baba yin ni pe awon mo pe e wa educated dada.
2: Okay.
0: Won mo, won la won mo pe kawe dada. Baba yin ni ke mu yin wa si orun. So e wa se teacher lorun fun ose meta. Ba won se nko awon mo so be ba ti wa se e mo wori won leti won e mo wori e leku e pada wa sile aye emi o fi moto gbe yin wa ni so e wa se baba yin o si fun yin ni 5 million sinu account yin e si abe si
2: le
0: kini
2: iye ti le jo wa wa to
0: won
2: ba won e to wa ti lo so won ti ku ni
0: iro eyin oku apa yin apo ko la fi gbe o a si foko gbe o wa pada obirin yi
2: emi o se ye o se ni pe wa fun won la kanti kan ma mi send owo ye si
0: yo ele gbori sani o so ngbo baba so ngbo mo re o olohun o le wa o olohun send the account ni o Oda, won la faramo ko send the account ye o. Eto ni o e se o ko lo nte baba yin sa fe fe ri o. Olorun ba mi ko ni je o baje, ta lo tun ni eyan ni ajule orun. E lo di ko la yi ta le ni lorun e ka le, e ka le. O ko yin ati bi te tin pe mi.
2: Fatima Yusuf
0: lato miyale, e kweto. Ah, iya wa Fatima Yusuf, e kale.
2: E kale, wa ku odun.
0: E wu odun ni o, e mi wa usok pore la yi.
2: Are ti ikondun wa o.
0: E fo kan bale, inkondun bo.
2: Ah, inkondun bo.
0: Enyo, ta le ni lorun.
2: E wa kwe ari ku yeri la wale. Oru o de sare lo, kolon sanu,
0: gbogbo wa, kemi gbogbo wa gun ni.
2: Ke
0: ni lo ro e te ba le ba npe nbe ni kan lo wa ni mo ni iya mo ni baba o ya e ja kokko pe mama yin omo iluwo mama yin
2: ibadan lo le
0: iwe awon ibadan ibadan ibadan kina mama mama yin si e ma da ko mama yin o kina mama mama yin si kina nta iya kini won
2: iya iya beji
0: iya beji eh iya yin leleyi iya beji
2: iya beji
0: ah ah mo mo mama dada lorun ije mo se ti yin se lorun
2: kini won se
0: orin hip hop ni ya yin ko lorun
2: awon ko ni
0: orin hip hop ni o awon orin takasufi yo yo yo eh ngba ti di orun ati gbe gba orin le an lowo won lowo awon ati awon fela eyin wi eyin kini da green won jo ma fi gagbaga enyo o ye je n pe mama yin na ti lowo owo buku nbe lowo mama yin
2: owo buruku ni wa ti won lowo lo le wi eni powo buruku
0: iro se e ma gbo eyin yen e gbo yoruba tan ma so pe eyan lowo buku ke powo buruku ti o da owo po owo to po gan owo
2: enyo
0: enyo oya slang ni eh oya o ti ringi hello iya hip hop e kale omo yin wa lori ise omi o ona fe ba yin soro o ye ma ba mama yin soro
2: Elo
0: le fe
2: Elo
0: le fe Elo le fe
2: Ah akole lo oju kan la wa lo oju le kan la lo a wa fe ka pari re e lo ma wa le to won mo wa tende de de a mo fi pari ile
0: yani ah yani ori hun o ah ya le se pari ile nlodun yin
2: eh a fe pari e na ni
0: won niran lowo dide fun te fi pari ile nlodun yin ni
2: o ami o ame
0: iya ni se le manage 30 million
2: ah o ti da ale manage ah manage ti e ko ale ale gba ni ti won le gijo
0: mama ni so fun yin pe to ba ti di tuesday ti nbo
2: ah ah ka ma reti
0: ke lo soju ori awon
2: ah oju ori ati jo wa le
0: yo ibe le lo ibe wi ti mama yin so nu o mama ni oju ori n le lo awon ni ati won ni atawon atowo ati return of Gbenga Adeboye ati Fela Toren tin fe Fela lorun a yoju sin awa mete taun e si gbowo lo mama yin e ba Fela bowo bayi e ba mama yin bowo bayi se se
2: a se
0: eh eh
2: ebe ka se pa lo torun
0: iro orun bo eyin e ti se tan
2: aye la ti gba
0: aye le ti gba pelu ogo olohun e seun e seun eyin won ti so won ni tuesday ti nbo laago merin eyin e lo sibi oju ori mama yin e sa mo wo bi koko ba wa nbe e tu koko ndan to ra ni fe mo ri koko nbe ehn gbogbo line to ba do ti ani fe ri so ke tun se iran lowo dide fun yin e seun o
2: eto
0: ni
3: e wo ri
0: eyin to ni egbon ni orun eyin te ni egbon lorun e ku orire o
3: eyin to le eyan lorun e ku orire
0: e je ngba eyan kan abi meji si meta laye si lale oni
1: bi ale mi
0: eyin ti eyin te ba fe ba mi soro leyin eto boya ikede abi polowo oja abe ni lomi fun mc fun party e ma pe mi sori number yi 090 60 43 97 71 090 60 43 97 71 Sheri gbogbo eyin ti mo pe baba yin abi ya yin abi nlo yin ni ale oni alaafia ni won wa lajuli orun won jaye won si lorun apaade la firi won ninu iwe o ise wo n baba yin se lorun ipo wo ni baba yin wa eyin te tin pe mi eje n jade nu studio na e sorire be sin pe mi eje n jade nu studio na eyin ti e ba fe fun wa lebun lori eto yi ka mo pin ebun boya recharge card ni aso ni owo ni nkankan e pe sori number yen 090 60 43 97 71 090 60 43 97 71 baba wa Rashid Adewolu Ladoja baba wa Olubadan tile Ibadan eh baba wa Olubadan tile Ibadan ojo si won ran mi si yin won na fe so awon asiri kan kan kan kan fun yin eh won ni kin wa ba yin laafin won wa la won ti ran yin si mi won la won ti kokoko si yin loju ala already tele won na ni pe ke send owo nla kan si mi so ke send e si mi ise tawon na wa ran mi ma wa je fun yin e je ma lo le lale oni emi lola oluwa zakios emi ni return of gbenga adeboye emi lolu aye fun gbogbo awon soro soro dj spider wa legbe mi lale yin a pade lose tin bo lagba lowo olohun kolon ba mi mo so pe oku lo soro 09060439771 09060439771 o order bo.

0: OK. A tún ti dé náà nìyẹn. Ìyẹn sórí ètò yín ètò wa idán. Idán gangan leléyìí. Eléyìí tó yàtọ̀ sí dánkídán. Ìròyìn eré ìdárayá lákọ̀tún ni. Eléyìí tá a pín amọ́ sí ìkànnì ọmọlúàbí. Splash 105.5. Eléyìí tó kalẹ̀ sínú ọgbà ilé funfun Báláú lágbègbè Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Àdùgbọ́gbọ́ akẹ́sì. Torí a ti kó gbogbo ẹ̀rí fún ìgbáládùn ẹ̀yìn ti ajákẹ̀jádò lè àgbálá ayé. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣó wa lọ lórí ètò fútànà. A dẹ̀ tún ti padà dé lásàálẹ̀ tèní láyọ̀ àti ní àlàáfíà. Tá a sì nígbàgbọ́ pé bá a ṣe dé lálàáfíà náà lábẹ́yìn tí a náà lálàáfíà. Àlàáfíà ara wa ò ní di fíafíà. Lógo Ọlọ́run, a sì kú ọdún léyá o. A kú ọdún léyá lọ́tún lósì. Láti gba ilẹ̀ ti mọ́ báyìí, òun la ti ń jẹ rándín. Àti dídín ni o, àtolóòmó òyò ni o. Gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi náà là ń fá síbẹ̀. Tó fi mí lọ́kàn balẹ̀ tí mo fi ń gayín sí gbogbo ẹran ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nú àwọn ọ̀rẹ́ tí mo ní dentist ló pọ̀ jù nú wọn. Dentist ló pọ̀ jù nú àwọn ọ̀rẹ́ tí mo ní ló fi mí lọ́kàn balẹ̀. Pé bí ìkan bá bízì, ìkan ó lákòókò láti bá ń wo gbogbo kọ́nàkọ́nà gbogbo ibi tí ẹran ti há. Gbà bá parí ilé yátán, òun lọ fọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Ẹ bá ń yọ gbogbo. Àwọn dentist tí mo ní lọ́rẹ̀ ló fún mi láǹfààní àti mọ́ ganu sí gbogbo ẹran báhun. Àti san o, àti tinú ẹran ni o, àti tìta ẹran ni o, àtàgé máwọ ni o, jíjẹ ni. Ọdún ayọ̀ láàmọ̀ ṣe àníṣọdún ìbànújẹ́. DJ Spider, olóma jẹ́kẹ́ láǹfààní láti jẹ́ pé kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá ọ̀dọ̀ ti yín bẹ̀ yẹn. Ọ̀gá wa Túndé Ọláwúwo olóòtú ètò Alex Ferguson ti jáde olóko dáná ló kọ mi. Olóko eléyìí tó ń dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ léde Yorùbá tiantia the sport actor. Actor eléyìí tó wà active. Ẹ wò wá. Ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti iléeṣẹ́ wa mí Facebook. Bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ́bẹ̀ Splash 105.5 Ìbàdàn. Splash 105.5 Ìbàdàn. Tàbí ní TikTok at Tijani Olókodáná Sport Actor. Ó lọ fà. Ṣé gbàgbé àtún yí koto ti káàṣì ẹ̀ lálẹ́ yìí o. Káàṣì ẹ̀. Ojoojúmọ́ ní pínwó. Ojoojúmọ́ káàṣì ẹ̀ ń pínwó. Bọ́pọ̀lọpọ̀ ò ṣe sí ṣọ́ọ̀bù lénìí nísìnyí. Kí n ti káàṣì ẹ̀ òun pínwó lọ ń tiẹ̀ ni. Ó ti dàṣà ń gbòòrò ayé báyìí. Tó bá ń gbọ́ káàṣì ẹ̀ owó ọdún mi dàbá mú. Owó ọdún mi dàbá mú. Owó ọdún mi dàbá mú. Káàṣì ẹ̀ ti kó owó ọdún dé táwọn èèyàn ń gbẹnu sí i. Kóòdì ti lágilú yàtọ̀ sí ti Splash o. Ti lè Splash mò ń pè fún ọ yìí o. *347*1004*#*1004*#. Tàbí www.cash.ng. www.cash.ng. Ẹ gba bẹ̀yẹn náà wọlé. Bàbá sọ nípa ti káàṣì ẹ̀. Ó lọ fà. Kẹ́ ẹ gbẹ́nu sí i. Kọ́ ọ jẹ̀wọ́ àpò. Kọ́ ọ jẹ̀wọ́ àpò. Ogó. Ìwọ ló kàn lásàlẹ̀ yìí. Bàbá sọ nípa ti káàṣì ẹ̀. Ẹja bẹ̀rẹ̀ ní tó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Bàbá sọ nípa ìdíje ti Unity Cup. Ìdíje ti Unity Cup ó ti débi tó lápẹrẹ báyìí o. Ó ti débi tó lápẹrẹ báyìí tá a bá ń sọ nípa ti Unity Cup. Ẹ mọ́ gbàgbé lánàá. Àmì ayò méjì sódo òun ni orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ikọ̀ ti Super Eagles. on lo fi ya je Zimbabwe leni orile de Jamaica on na ti fi ya jo orile de India ami ayo meji sodo on lo bade e mo gbagbe iti Super Eagles iyi ta gba lo Unity Cup Jamaica na lana omi ayo meji meji lata ngba odi goliwo mi gba lana won pelu ami ayo 5-4 on penalties o tun ti asset tan yenyen bayi bo ti se pe top place ni o ko waye na lojo Saturday nigba ti ko gbe agbabolu ti Zimbabwe ati India tan ba jo wa ko ko to di pe asekagba o mo lanfani ati waye e top place yo ko waye iyen lojo Saturday baba nso nipa ti idije ti Unity Cup ko to kan asekagba laarin Jamaica ati ko gbe agbabolu ti Super Eagles bi nkan se ri niyan lapa abe yen iyen njo keji nti e oni o lanfani ati waye lati be yen ka sunwo waju Obasa eyin lolufe ko Barcelona Olorun lo mo ti awon alakoso ko Barcelona ti won da si Olorun lo mo gbon ti an da si Barcelona ti ti o lo lo o si n gbe n to da to da o n gbe to da to da si baba n so nipa Barcelona Barcelona tun ti pari gbogbo e bayi ta ba n so nipa Anthony Gordon kini to ba de a n bo lapa abe yen idije ti European Conference League ele to lanfani ati waye lale yi iko egbe agbabolu ti Crystal Palace o ti fi ya je Rayo Vallecano o ti fi ya je Rayo Vallecano ami ayo kan sodo ohun lo bade Mateta lo gba goolu ohun wole iyen fun iko egbe agbabolu ti Crystal Palace ele to tun ma si pe idije ti ajo UEFA meta ti mo waye lododun meji ti bo sowo iko egbe agbabolu lati le Gesi e mo gba gbe Aston Villa ohun fi ya je Freiburg nti e ni asekagba idije ti UEFA Europa League iko ti Crystal Palace odun ti fi ya je iko egbe agbabolu ti Rayo Vallecano de Conference League lagbara Olorun iko egbe agbabolu ti Arsenal ohun o fi ya je PSG njo Saturday e ma tan ra yin je gbogbo awon Ousmane Dembele tawon ota ti won gbo kan le PSG ni Ousmane Dembele PSG oni Vija Varaskelia PSG ni Dizadwe won ni Brady Bakola Akafakimi na ti de kini kan ti de kini kan lo gbogbo en to ba ri o de gbogbo en to ba ri o lo koda ti oluko ni won baba so nipa oluko ni Luis Enrique to na ba tu gba bọọlu won o jiya in fe mo tan fe gba Barcelona o se mo se bi en fe daku nu ko ni daku gbogbo yin Chelsea awon ki mo ri ti won so fun yin ki mo ri ti won so fun yin alawon ololufe ko Chelsea gbogbo won wa po loja won ja si Chelsea PSG ri pe won awon ololufe Chelsea kokan mi o loju ti en to ye ki gbogbo yin tele Arsenal team to wa lati England to ye ki gbogbo yin tele e won po loja won ra jersey ko gbe agbabolu ti PSG *347*1004*#, tabi www.cash.ng lagbara Olorun gbogbo ife eye ajo UEFA iyen ni sai ile Gesi ni nbo ai afa akilapa fo kan bale lagbara Olorun ile Gesi ni o gba gogo Adekunle Isola 236 egbon mi ku mura o lojo Saturday oko yawo tutunu yawo ni meni o leyin eleyi lotun daada yo mo bo sile yin gbogbo to fi toju ebi koni won o gbogbo to fi di oko ti yawo mo na ka si pe be ba wa oko gidi leleyi koni won logun Olorun lagbara Olorun eh o tin ganu aye o ni jabo egbon mi dada eh iwo na mo nduro de pe bo ba ti se ti e kemi na abo mo ni kemi na wa gba ballu si sinu go post eh o ti set tan yanyan eh bi nkan se ri lapa abe yen niyan eh roti mi na nbe ni Facebook ni TikTok up gunners Arsenal ni o gba Champions League eyin Chelsea te lo ra jersey PSG ogun wa po loja lori sirisi jersey PSG ebe mi mu black ebe mi mu white white yan le mi like aso to je pe e dana sun lale ojo Saturday ni ngba Arsenal ba bere sin tekini ma ti yan jo ya yin lenu bi ya bi first 20 minutes Arsenal score to ba si ti score tan bayi o ti gate nu o tan o ti gate nu PSG o wa damu abala akoko tan abala le keji yo damu ti 90 minutes ye pe o tan Arsenal ba gba Champions League o wa kun teyin ololufe ko Chelsea te fi mo buga vs Arsenal be eyin ti gbele Arsenal o ti gbele bi nkan se ri lapa abe yen niyan ati sumo bi ati yi koto ogo *347*1004*1# tabi www.cash.ng ko si bi o gba wole to gba wole nbe o ba nlo USSD code to ba fe mo si ba kan mo bo ni website bi nkan se renu Eja tu teso wo waju Eja teso wo waju Akwa won Yiroyin lolokan ojo kan wa to je tutun di tin ba Florentino Perez ifa lati di president iko egbe agbabolu ti Real Madrid gbo mi dada ijoba atalu ala Madrid e baba so nipa Perez requeme abi requeme Perez sile yi mo si o na ti gbegba bo bayi awon ni tin so manifesto ni pe eyin ololufe ko ti Madrid e lo fokan bale bo n bale di president oluko ni o se morio abi ki won pe ele ti Florentino Perez ti fe gbe wole yan koni wole ko le debi morio ke morio ni to le fi tuko ipe bi agbabolu ti Madrid won ni tin so manifesto nu pe emi ni adibo fun o eyin te fe oluko ni o se mori o da la mi yan ba na wo ke awa o wa fe o ehn eyin kan gbianju edibo fun mi wo edibo fun mi wo won o le pa ni gege bi requeme Perez gege bo se jodi bi monu eja sun owo waju Antonio Rudiga Adeun ti woko bayi o laarin ohun ati awon alagoso kegbe agbabolu ti Real Madrid lati fe ise re loju wo odun 2027 lati fe ise loju lo odun tin bo e mo pe opin sai o ni reti wa pe ye ko finu kegbe agbabolu ile tele tele sugbon tin te a lo bayi ni pe won ti jo yanju gbogbo e sugbon won ti won jo yanju yin awon kan tin be ninu adeun yen boya edinwo ba owo ti o mo gba ni o boya owo tin gba ni isin na ni o mo gba o boya won fi owo kun owo tin gba tele tele o won ti so yen jade ani gbagbo gbegba to ba pada di pe gugu e pada confirm tan yanyan a mo bi ti a mo bi tara bi nlo ba mo ye ti o mo gba ta ba nso nipa Antonio Rudiger ninu kegbe agbabolu ti Chelsea bi nkan se ri lapa abe yen niyan lati beye ka sun wo waju ninu ko egbe agbabolu ti Barcelona Anthony Gordon ireti wa ipe lola ode yi yo te ko leti lati lo se ijerawo to loyibo pe ni medical loju pona lati darapo mo iko egbe agbabolu ti Barcelona ta ba nso nipa Anthony Gordon tori pe iyalenu lo je fun everybody nigbati news yen kokko jade losan pe Ikọ̀ Barcelona ti gbe agree personal terms. Owo ti Anthony Gordon o mo gba ni ose ose. Ninu ko bi agbábọ̀lù ti Barcelona o. Pe n to ku bayi ni pe ki won joko lati soro po pelu ikọ̀ bi agbábọ̀lù to lo mo gangan ta ba so nipa ikọ̀ ti Newcastle. Ko tun pe la tun pada tun gbọ pe ikọ̀ Barcelona o ati Newcastle o won ti vori oko so odun o pe owo ti lo bi 80 million euro ni gbogbo e o je lapapọ atoju owo atẹgbẹgbẹ to loyibo pe ni bonus pe koda gan to ba dojo waju ti gbe agbabọlu Barcelona ti won ba fe pada ta Anthony Gordon inu owo ton ba tun gba yo tun mo je ti ikọ̀ agbábọ̀lù ti Newcastle United ni jeyin kini kan ba gbe omo le awon alakoso ko Bayern lowo tori bi ose bi melo kan seyin Bayern Munich o gagagaga lawe eyan fokan si pe yo gbe Anthony Gordon kuro ninu ikọ̀ agbábọ̀lù ti Newcastle United sugbon owo ti ikọ̀ agbábọ̀lù ti Newcastle ti n bere lowo Bayern o ni Bayern o se tan lati san koda gan Bayern tun se tan pe gba ta ti la fun yin leye bayi te lefe e je ba yin wa agbábọ̀lù kan ka fi kun owo ka fi di owo ka fi change die kun sugba wa lagoso ko Newcastle ni nba awon o fe agbábọ̀lù atowo owo la won fe owo la won fe o tori pe to ba di summer awon na fe si awon fe si na wole emo gba gbe laipe yi o ni won ta Alexander Isak fun ikọ̀ agbábọ̀lù ti Liverpool won ni owo yen aye mo pa won gbe awon gbe Nick Vultmad lati orilede Germany owo yen senji lo ku nbe owo yen o le to awon na summer sugbon owo Anthony Gordon yi ba won ba ile tun papọ mo owo ti nbe nle pelu owo ti Alexander Isak yo to na yo to na e mo gba pe won fe ta Sandro Tonali na o e won fe ta Sandro Tonali I lo sinu dije ti UEFA Champions League wahala nla ni o mu wa fun ikọ ti Newcastle to ran ti so ti pe lati bere sai pe n to le mu awon mo ta awon agbábọ̀lù to ni kimi lodo awon oni pe ti awon ba lo Champions League I lo Champions League agbábọ̀lù ti o fori ko Japan o po ninu ko ohun bayi ikọ̀ Barcelona Olorun lo mo bi an se nse won si ni won ti balance oju iwe o si n kwa agbábọ̀lù wole so boya wa logbon kan ti Barcelona nda se pelu ajo tin se amojuto La Liga ni o ti a fi fun won lanfani lati mo kwa agbábọ̀lù wole abi boya won ni won negotiate pelu awon ikọ̀ to ba fe to mo pe 80 million lasan sugbon a mo fun yin ni die die ni o pe style yen na tun wa boya ni si ko fe ta omo ni 60 million ya so fun won pe 60 million te fe ta omo yi awa o ni le san le kan na o da ngba te ti le san le kan na to ti je pe die die e san 70 ngba to ti je pe die die le fe mo san wo 70 le san eyen na ma sele dada àwọn tí a ti ń wò wá Facebook Wahab Jelil Ọláwálé láti sẹ́yìn up Chelsea Mákindé Olúṣọlá ilé tí ń predict PSG 4 Arsenal 0 yìí ọ̀tá Arsenal ilé ó jẹ Chelsea ni ó jẹ ìfẹ́ olúwa tèmi tọ́pẹ́ ọ̀gbẹ́ Mr. Mákindé Olúṣọlá àbí sí obìnrin sì ni jẹ PSG ti gbogbo yin support yo si yo ya yin lenu yo ya yin lenu first half let's so pe se PSG won gba Arsenal ba ki akan bi olare waju na benbe up Gunners Adede ran Jelil up Chelsea Timothy Bello up Liverpool Awoyemi Michael Odun Ayo Ade King o na benbe Olufemi Mayaki Balogun Sota Jasco àwọn tí a Facebook nù wọ́n yapa Facebook Monday Mohammed náà ti wọlé Hassan Aliu Tundex Samson Ogundipe Ìsọ̀lá Olúọmọ wọ́n yapa ń bẹ̀ ikọ̀ agbábọ̀lù ti Liverpool won ti so fun iko egbe agba ballu ti Leipzig pe yanda Monday ele ta fe gbe ka fi replace Mohamed Salah te so pe 85 million pounds leta awa o ni 85 million pounds yo se ja se bayi ki awa ka fun yin ni Ave Elliot ka wa fowokun ni ko ti Leipzig ni kilewi won ni agba ballu wa kan ni o lo adehun alayalo Ave Elliot lo ko e a fe fun yin ka wa fowokun ka fi gba yanda Monday ni ko ti Leipzig ba wi nkan kan mo Liverpool ti fe pe won pa won wi nkan kan won wi nkan kan o tori nti ko yen so tele tele ni pe yanda Monday leyi awon o se player to wo pe o fe gbe o wa fi owo kun player o ko wo wa ni 100 million euro la won fe ta ele tin lo bi 85 million pounds o ko wa ni o is your lamu e wa nbe Facebook keyin de ogun sola abiodun abi aregbe fe ran mi Aziz Olamide kan awon ti an Facebook nu Okoye Emeka ni Facebook Ola Faskoli na ben Facebook Fantola Olasile Yusuf Latomi Adio Aku odun aku yedun opolopo leya la se loke ipe ni sodun ibanuje logun Olorun lagbara Olorun gba ti o ba idodun tin bo gbogbo da yo ti le si gbogbo e o ti le a ti le da si a la bi oni jaluwa logun Olorun ba se nse ladua fe yin ololufe wa ko mo ri be fa wa na ni West Midland ile ti oko ikan ni Splash ati Lagelu ati Splash FM ti Badan ni o Splash FM Abeokuta ati Lagelu FM gbogbo abe West Midland Communication lo wa iko egbe agba ballu ti Manchester United Patrice Evra ni saa ti n bo wahala ti n be niwaju ko Man U yi ni saa ti n bo Man U o ni loju atamatase ti an ko kaakiri lo ni isin yen ta ba so nipa Benjamin Sesko pe idi to n se so pe ki Man U o tun gbe Victor Osimhen gba tohun ni kan gbe Victor Osimhen in tawo eyan bi ohun lere ni pe o da tan ba gbe Osimhen ni isin se ki Man U kan ta Benjamin Sesko ni oni kan ma ta Benjamin Sesko awon eyan si ohun gbo ni ki won gbe Victor Osimhen mo Benjamin Sesko tori pe Man U je promo ni sa yi ni o tori league nikan ni won gba sa ti n bo pelu ba se lo Champions League yi asiko ti won fi simi sa yi ise won fi mo se sa ti n bo o lo wa wo pe Benjamin Sesko le sise yen nikan pe ko wa prolific to len ti Man U le gbokan le pe atamata se wa leleyi o ni sayi lasan o le fun wa boya bi 25 goals ko to be lohun se ni kan gbe Victor Osimhen iru awon idije to ba ni kimi dada to le bi eyin afogun Victor Osimhen ko ma gbayun boya awon Victor Osimhen fe simi o kan gbe Benjamin Sesko wole awon figabaga bi awon ko bi Southampton awon ko bi Leicester City kan ma lo vi Benjamin Sesko sugba Benjamin Sesko ina ni Man U tun a mu lo ni saa ti nbo ti won lo Champions League Olorun ni je ko gokun keke o gba to so pe won ni lo Victor Osimhen ohun o so pe kan ta Benjamin Sesko kan jo fa won mejeji be togi saa ti nbo ogun o po o promo ti Man U je ni saa yi pelu league nikan ti n gba ohun yo le n saa ti n bo o Patrice Evra lo so be sugbon en to je mo le gbagbe agba ballu fun iko ti Man U mi baba so nipa Rio Ferdinand o oto nibi to n tun gba won ti e oni Robert Lewandowski lohun o ba gba won ni moran lati gbe ile to fe finu ko ti Barcelona le pe bo se ya ko nu ko Barcelona yen Man U lo ye ki won gbe la koko na yo wulo fun iko ti ma yo to je atamata se to experience dada elekeji ni pe Benjamin Sesko yo ri agba ballu to je senior player ti o le lara e ti o mo ko leko oni idi to se so pe kan lo gbe robo Lewandowski niyan o wa sinu ke bi agba ballu ti Manchester United nti Ferdinand in to won son ti enu pe ja gbe robo Lewandowski won kun ni fowo gbe ohun ti e yo tun je iranwo iranlowo lo ma je iyen fun Benjamin Sesko bi nkan se rinu Bobasin Coco se Coco ni abi Coco abi Coco ni TikTok o lo fa Adewale Babatunde Facebook o Barcelona Awoyemi Michael Odunayo up my you Kehinde Ogunsola na benbe Kodri Oke James Emmanuel awon ti a Facebook nu yo ja gbogbo won lenu jo Saturday Arsenal ko gbo nkan kan bi o se mo se bien fe daku nu basa o se mo se bien ko ni daku se re yin Chelsea un ateyin ten dite Arsenal bi awon olulufe ko ma yo kokan koda opolopo nu olulufe ko Barcelona gan won ni fi Arsenal awon tun fe ka Arsenal tun lule lai se pe jo n gba league kan na e jo gba league kan na e tun be lohun ka Arsenal osubu asiko ti gbogbo yin o ro nbo e ma lo mi lara le bayi gba ti ba di Saturday Arsenal ba ti gba Champions League e kan bere si ro ni e do ni ro nu o lo fa DJ Spider ti ni wa ma lo sugba postcodes agba ballu ikọ ti Manchester United tele oni olukọ ni ko Chelsea ti nbo yi ohun ni imọran to n fe gba o pe wahala kan benu ko ti Chelsea to ba le ri yanju o e bi gba te yan ba gbe igbese lati sori ere ni o postcodes lo so be bi pe asole ko ti Chelsea yen Robo Sanchez ti olukọ ni Xabi Alonso to ba le gbiyanju to le wa bi o se ku onu ko ti Chelsea pe wahala kokko ti ko ti Chelsea ni niyan o ni Chelsea ni wahala to po o sugbon ikan pataki wahala ti Chelsea ni Robo Sanchez pe ko le gba star e ara abi pe ko gbiyanju ko wa bi o se ba ti e lo bi nkan se rinu a mo lo lale yi ni isin lo lale pade diku layin de oju itere oga wa ti wa nbi ade yinka DJ Spider lo je ke gbo wa dada nbe o up Chelsea awon Chelsea fans gidi ko o ise Chelsea fan gidi o oga wa tudi olawo ololotu eto Alex Ferguson ti jani olokoda na lo ko mi e se tem gbo idogogon ni ikoni splash 105.5 ni badan e se olale pade oju itere lori eto idogogon ti sigba na e ma gbo splash lo sowo waju e ku kale
1: awa ti ni splash fm la wa fe ma gbo splash fm
2: Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: Si tèmi yon fòjou mi yon, nou pou kane dan la
1: dey,
0: pou pè rouba yon, bè yon pata, ema binou e da
2: yon. Ene ema binou yon.
0: Moto bè yon. Awan yawa, awan yon kwa wadi ya yi. Now, lori, tèni kata di yi.
2: Ben, sa.
0: Mori koko kamou, lodo, mwen me ayou ya.
2: Ok.
0: Mwen, mori diye, tamou lodo,
1: Moda, mwen me.
0: Now, teri obinine ki di eje ko inu mi badu so baye pon kwe tu obi e gaban bo ki ba ma ko fi manto mu se obeni oko re
2: ben
0: ko je ko biri na ko je ko ngan fun e ba mu na o lo se dada o je tu kanu le o ko ti fon o so fa pe o fon bi pe a ite ti su mi
1: In battle,
0: Number one. But number one. But number two, you pay 20 million. Ah. To go the lower. Put it for you. You get me, but I'm under this. So I want to do 2 million. Ah, my room, Katunta, I'm a person. Cut it, go 5 million. Go to the bail. Go to the bail. Go to the bail. So, all you know, you know, some of the bank, you have to fill up a mess. You have to be in the ma boss se o agbo bayi ni ko ti ma dele o se se yi ni to se fun mi lan jobe lo wo lori o kan ni bo se se tele ni bo ni bo ya ma ama bo se se le nu gba ti o joko ka le yi lo wo mi lori to je to lo bo ya wo ti ma boss se pa da o ti ma soju si re ninu ile to ba ti soju ti re ninu ile eh eh ma bo ya ni ko ti si waju bayi ama pe koko gbo di 20 million ni lowo ta emi o fowo si o mi mo bo se wa lowo yin ti o ama iru awa ta ta dika bayi 20 million owo nla ni loju ta wa o owo nla ni lo je ka wa o ten ma 5 million ten na ko fi start then to ba wa da go la to ba lo mo ja si yo ma ronu e ri pe lenu gba to joko ni yen yo ti de ku je yo ma je to ronu bo se mu te se le wo ri mu be ma inu ri o ni dun. So that is why you be a pure company. A man, a jacko store on that. You know, you should that. I know you did so. My mom is a week. A jacko daddy, what a solo daddy to that. But look on me. But yes, only by the way, but the better woman by the way. Oh, I know so. So that's my own little contribution.
2: Yes,
1: I say, sir. I
2: say,
3: oh, a bad dog, it's a big yellow.
2: Okay. Hello, Daddy. Me.
4: Hello, Adinka.
2: Ekalesa.
4: Alagba adigun wa ni latoni adu.
2: Yes, sir.
4: Gaja bi mama wa ti soro.
2: Bene.
4: Atoluso ati biaro ati baba. Mara mi si okunrin yen ni pe ko je ko obirin yen o so bana. Ti o ba soba to ba to gbe owo fun kankan na mi o se yo ti tun se juta kokon logan ayawo patapata ni o je ko soba bo ba wa nle bo se wa nle yen to ba kalara a soro gba to ba wa soro foko e oka wo pe okay ki lo fe kin se fun e nkan bayi a sa lawo to ba ti wa lawo kokon yen wa make sure pe o npe awon obi e mejeji ton ba si wa laye ko pe awon mejeji oju won ni koro wa se to ba de fe fun lowo ko ma fun ju 5 lo 20 ti poju ko rora se ni won ba mo nbe beyin to ba ti san tan ba ton be gba mi die to to fi ku ke daada awon oloyinbo ni room was not built in a day to ki se jokan na ni teyan ba ti bere na le yan gbuke o je ko bere fun ni bi kekere 5 million ti to ko ma je oju 5 million lo bo wo yen ke wa lowo eju bo ti e lagbara ti fun ni 80 ko ma je oju 5 lo ko fun bet igbese ti ko gbe ni pe ko make sure pa won bi e wa nbe ko de so to ti se seyin lodun meje ko so loju won ni isin bayi ti won ti gbe lagbeda ni bi ise ni obi oja e o kuku mo bi oja won se ri ba won eyan se ma nguwa nigba ton ti gbe gogo yin lagbeda tori ko le jo nikan na ni won gbowo lowo e teni e fi gbe beyin eh mo si se gbe lagbeda yi mi fe ko ya ma moju e lo bi to ti fe raja e aje kon gbe lagbeda mo iru gbese to mi o so njo si mi ni like lati tun so ru e mo o ko so loju awon obi e ko to ba wa wa owo yin fun ni soki bẹ́ẹ̀ lọ torí tí ọkọ̀ bá fọgbọ́n gbé kalẹ̀ á dàbí pé ọ̀sẹ̀ mọ̀ pobìnrin elérò ni wọ́n á tún máa rò pé àkóyọkọ̀ òun ló ti ẹ̀ ṣeun kò fi lè fi jókòó lé bẹ́ẹ̀ ni
5: ẹ kalẹ̀ sá
2: ẹ kalẹ̀ ọmọ mi
1: aṣọ
5: pẹ̀
2: àmì
5: o
2: àmì jésù
5: àmì
2: o àmì àmì
5: tí ọkùnrin yẹn bá ti pàwọn èèyàn ẹ̀gúnlẹ̀ gbogbo òwà burúkú tó ń wù tó yẹ pé kò ní wọlé dáná oúnjẹ ọkọ ni ó máa tẹ̀bà táwọn ọmọ máa sọ́bà nílé kó sọ gbogbo ẹ̀ fún wọn torí àwọn èèyàn lè mọ orúwà burúkú tó ń wù nílé bọ́lẹ̀ ṣe wá sọ pé kó jẹ́ kó mọ ìwà tó ń wù torí àwa obìnrin kì í ṣe gbogbo wa o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ó lè máa rò pé àbọ̀kan ló ṣe nǹkan sóun ni tí wọ́n fi ń pè òun lágbèdá tóun ò fi rójútùú ṣáàhùn mọ́ tó gbo nǹkan fi ń dàrú pé kò lè fìdí mọ́lé kó má bàa máa wùwà kiwà mọ́ kó jẹ́ kó mọ̀ yìí pé kò sí nǹkan téèyàn ń ṣe láyé tí kò ní kẹsàn-án pé bóyá ẹ̀sán tó ń ṣe ló gbà yẹn bóyá ọlọ́run wọ́n náà tí ó fi hàn pàṣán tí díẹ̀ ó fi mọ́lé ni tó ṣẹlẹ̀ sí tí ọkọ jẹ́ kó mọ̀ lójú gbogbo àwọn èèyàn náà ni àwọn àgbà tó bá jẹ́ olóyè àgbàlagbà tán ní làákàyè wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ wọ́n á dẹ̀ bá wí wọ́n á sọ̀rọ̀ fún tán bá ti ṣe gbégbèsẹ̀ yìí òun náà ronú ara ẹ̀ wò kò ní wùwà burúkú mọ́ ẹ máa dé tó
4: orí tí obìnrin ò bá ti tẹríba fún adé orí ẹ̀ àṣán tí ó jẹ ló jẹ bọ̀ wá lé yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ mo sọ mo máa ń sọ mo máa ń tẹnu mọ pé kò sí nǹkan tí ò ní repercussion bẹ́ẹ̀ bá hùwà rí repercussion yẹn ń bọ̀ torí èèyàn á jèrè ire yẹn bẹ́ẹ̀yàn bá dẹ̀ ń hùwà burúkú yóò jèrè burúkú yẹn èèyàn ló bínúbínú ló lọ mú wọlé ló lọ mú oògùn tó fẹ́ fi na ọmọ nìkejì ẹ̀ ọwọ́ oògùn yẹn fúnra ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló fi gbára ẹ̀ láyà pé èmi ó lè lọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn rí gbára ẹ̀ ló fi ṣe.
6: Ara ẹ̀ ló fi ṣe o.
4: Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dọ̀ wa ní àdúgbò wa ń bí yìí náà ni. So kò sí nǹkan téèyàn ń ṣe tí ò ní ẹ̀sán. So kó bí kí kálukú ṣọ́ra kó mọ kí ọkọ yẹn náà kó ṣọ́ra kó mọ̀ pé n tí ó ṣe sóun gbà yẹn fọdún méje yẹn ìyá ẹ ló jẹ ló le sílé yẹn ilé tí ò fẹ́ wọ̀ yẹn náà ni ìwà yẹn wá le padà sílé ó wá jókòó sílé yẹn ẹ ti rí pé ẹ̀sán ni
6: ẹ̀sán ni o
4: ẹ̀sán ni tó ṣẹlẹ̀ sí ìjẹ́ kẹ́lò mi ò dá sí.
6: ṣe o olùhà ká ètò rí o.
7: ìyá mi jù mí àti alájà mẹ́ta olóòmà.
6: Ok ma, yes ma.
7: Orí jàjú ogun lọ.
6: Orí jàjú ogun lọ.
7: Bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ìṣẹ̀dá kan bẹ̀ tí wọ́n gbọ́dọ̀ yẹn ṣe dá. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ orí ọkọ rẹ̀ ni òun ló mú. Wọ́n kórí ta tọrọ di àwọn bàbá mi ti sọ fún ọ ní Tẹnubú bí
6: ohun. Àmì o, àmì.
7: Wọ́n ní kí n gbé pẹ̀lú ògbó lọ.
6: Àmì o, àmì.
7: Kódà wọ́n ti ṣe dáadáa. Àwọn bàbá mi látọ̀yọ̀ àtàwọn ọmọ mi wọ́n ti ṣe dáadáa. Àgbà ọ̀rọ̀ wọn sọ fún mi orí jáde ògbó lọ́wọ́ ó ti ń pa ọkọ rẹ̀ lára ó sì ti ọkọ rẹ̀ ọlọ́run ọmọ sì dájọ́ yẹn fún un wọn kò ríta bọ́ọ̀ dé ní tọ́kọ bá fẹ́ fún lówó mi tí àwọn bàbá ti sọ àtàwọn ìyá yẹn náà nìkan sí torí obìnrin mi mọ ń yàyàn pọ̀ ẹ kú ètò.
6: Ètò ni àmì o ṣe o. Hello.
4: Hello sir.
6: Hello sir o.
4: e ma binu ejo to Olorun ejo oro ti awon baba mi so mo orisin si sugbo ori oko ti oni fi ya je tele mo ro se ri detective fun ilogun o but ki ba pada fi oko yen le bo pe boya ni oko ni lase lori e mo tin to sele won ba sele oni pada oko ni pada ni ase lori re mo ko se anybody ti o ba so ti o gbo mo eni mo fi ni mi ko oro awon baba mi danu eni mo fi ni emi na mo ko won kere ti o to nkankan but wa re ni o je ki wo fi kun to bi won se so yen sugba mi o ko oro won danu obirin obirin ewo e kankan na ni won gbe le tori aya fe ori oju ore olorun sugba oju ore olorun aya rere ni won fi yato ewo ru mama mi ayoyawo ewo ru awon kankan e mo te ba yo obirin mi ba e mo fi ale telomi yan nta o be o beta yawo li re ngba mi to ba wo kini ka sele okunrin kan wa ke se pe won ni ni ta lai bi te mo gba ko jaye ka to da be bridge ni apa ohun ni
6: okay
4: o mo o ye ati lo wa o wa fesi yawo e ko be anybody se kini kankan tan ko yan le ko se kankan pe kini yawo gbajo yo se pe yo nko le lo se ko ti ko dinu le won o wa ni moto yen sa yo won gba to sanwo tan o fe ra engine but bi ti man sawada yawo ni ah iro o ko won ma fun olowo pe ju kini lo o iwo ti e tete wole pe nkan e ba won ri awon yoku ki ma fa oro gun sa ba mi ibi to ti n ka jo lodo awon weda yoku ti a ma se kekene yawo mu aye n ta iwo bi ta wo ta lo ba be pe ki lo n se ore yin lojo meta yi o sa so fun pe ah ko si nkan kan pe ah moto won ni bo n se n duku ka bi ko se kini a pe se ti mo ba ruwo ya yin se ni ronu se ko ni si wahala o ni be ni e to ti da majemu ko won ni gbota bi obirin e se fun ni 500,000 naira yen won ti tasira won o
6: won ti tasira won bayi
4: won ti tasira won ti ko sunle tara mo toko party eyin yawo pariwo oko wa pe awon family re kale pe nkan kan o ni pe ki ohun o ma fun ohun
6: no won je
4: ko n pe ju ki
6: eyin ya lowo te mo te
4: ohun ko lowo lo pe ko de sa awon eyin oko wa so fun pe en to ya won lowo ohun ti lohun ni bo si tapa apa sugbon to ya won lowo nkan kan bi fe won o se ki tori ohun na ti kogbon oko re ko si mo sugbon bi fe won o se ki ohun na fe pe kini pe bo mo ba ti e fe bo won le file iyawo ohun lo le ohun dodo re ka ko ti fun lowo ni ohun ni data sari ni mo fi so pe awon obirin kankan wa ti mo fi ni to ba ti fun ni two yen ni o fi kokko mo awon attitude die tabi three sa but emi o ko oro awon baba mi danu tori en to ba ju lo le ju nu gbogbo ona e se je fellow mi lai sa
1: ase ase o ase gan sa
6: mama sa
8: tabi mi so le kan pe ko pere o di ro du pe wa da kokko to da lo
6: oro ti Ibrahim Emmanuel so yen oro to lagbara ni
3: koni baje o
6: because obirin ti to ku 500,000 fun okunrin kan ko lo fe renje se oni ma reti return abi ko ni reti pe
1: pe yo mi o ka sa de fun yaba o si ne ba
8: lo
6: e ka le sa yo meta le o dadi wa lati gbogan olufi
8: yes
6: e ka lesa dadi
1: ka lesa
8: e
9: kalẹ o.
6: Yes sir.
9: Akọdo awọn ọmọ wa ko.
6: Alaafia lawa
1: wa.
6: Alaafia lawa o.
9: Awọn gbogbo wa lori radio.
6: Alaafia gbogbo wa wa o.
9: Ele wa apo asiko.
6: Yes sir. Yes, sir. Ami o, ami, ami o, ami, ami. Ami o, Jesus, ami o, ami. Ami o, Jesus. Ami, ami, ami. Ami o, Jesus. Ami o, ami o. Ami Jesus, ami, ami. Ami o, Jesus. Ami o, ami, ami. Ami o, Jesus, ami. Ami o, ami, ami. Ami, ami, ami.
9: Jesus.
6: Ben sir. Ko so pe ko be ni sise. Kokolema fun pocket money. Okay.
1: Sure. Yes, sir.
9: Yes, sir. Yes, sir.